0: Zaha.
1: Itong loguran sin kamsay. Anita, kamsay burupa asina ka na. Nasudukuran na niya. Wapa maariyaw, tapa maariyaw, wabitan ka.
0: Anyang tindo bulbay kurang. Patan itong bulbay kurang. Anyang hundo, kodamili kurang. Puro patan itong kitumay kurang. Minimil, bunuri na bagay atot kinin. Hindi na asiyar kinin kalo. Polis kalo yung laray, chalawa tamo. Buruan ko yan dapat, jay tere.